0: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Mga tula at mga hugot sa buhay mula sa inyong nag-iisang maestrong hugotero, DJ Donny. Mga ka-vibes, abangan nyo ko tuwing Linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mula kay Maestro. Ito ang programa na sasamahan kayo kapag kayo ay may pinagdadaanan hanggang sa maging good vibes ang lahat. Dito lamang yan sa GV99.1, Your Good Vibes.

0: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A Good Vibes reminder from GV99.1.
1: Ang Small Town Lottery ay ginaganap sa City of San Fernando, Pampanga at hatid sa inyo ng Lake Tahoe Gaming and Amusement Corporation. PCSO Building, Estado Macapagal, Government Center, Maimpis, City of San Fernando, Pampanga. Para po sa kaalaman ng lahat, ang proseso at draw machine na ginagamit ay katulad ng proseso at draw machine ng PCSO Lotto Draw kung papaano mo din ito napapanood sa telebisyon. Bago ang draw, may mga piling hurado na nakaantabay upang sumaksi sa pagsasagawa sa mga proseso sa draw proper. Ang bawat bola na ginagamit sa Small Town Lottery ay tinitimbang at tinitingnan kung ito ay nasa tamang bigat bago ilagay sa draw machine. Ang draw machine ay mabusising ine-examine bago gamitin. Kapag lahat ng gamit at proseso ay masusing na pag-aralan, ang Small Town Lottery ay umpisahan na at ito ang mga winning numbers.
2: 39, 36. At para sa mga winning numbers, 39, 36.
3: Mga tula at mga hugot sa buhay mula sa inyong nag-iisang maestrong hugotero, DJ Donny. Mga ka-vibes, abangan nyo ko tuwing Linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mula kay Maestro. Ito ang programa na sasamahan kayo kapag kayo ay may pinagdadaanan hanggang sa maging good vibes ang lahat. Dito lamang yan sa GV99.1, Your Good Vibes.
4: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
5: Pabili! Pabili po!
6: Mamaya na! Wala pa kaming tindera!
7: We are also looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now! Just send us your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
8: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
9: Talaga lang, ha?
8: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
9: Sandali, hindi pa ako tapos.
8: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
9: Thank you so much, amen!
8: Nakakalungkot.
10: Grabe kayo eh.
8: Minsan,
9: akala ko ba, baby mo ko?
8: Nakakatakot.
10: Huwag mo nang isipin yung...
8: Minsan, nasa taas.
11: Lahat ng araw sa inyo.
8: At minsan,
11: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
8: Nasa ibaba.
9: Oo, sinabi mo pa.
8: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
1: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/GV-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
2: Pabili! Pabili po!
3: Mamaya na! Wala pa kaming tindera!
4: We are also looking for a salesperson.
5: Must have a background with marketing.
4: Apply now! Just send us your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
6: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
7: Talaga lang ha?
6: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
7: Sandali, hindi pa ako tapos.
6: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
7: Thank you so much, amen!
6: Nakakalungkot.
8: Grabe kayo eh.
6: Minsan,
7: akala ko ba, baby mo ako?
6: Nakakatakot.
8: Huwag mo nang isipin yun.
6: Minsan, nasa taas.
9: Lahat ng araw sa inyo.
6: At minsan,
10: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
6: Nasa ibaba.
11: Oo, sinabi mo pa.
6: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.

Babala, bawal ang bad vibes today, ah. Mga kababs, pero ang episode natin today ay medyo kakaiba dahil gusto kong ibahagi sa inyo na ito na ang huling araw ko bilang inyong DJ Bella dito sa GV99.1. And mga kababs, hindi ko akalain no, na darating tong araw na to, ang dami nating pinagsamahan, mga kwentuhan, tawanan, babala at mga sandaling sabay-sabay nating hinarap, diba, ang ating Sabado, ganyan. Kaya bago ang lahat, mga kababs, gusto kong sabihin ang isang taus-pusong maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig, pakikiisa at suporta. Maraming salamat sa lahat ng nagte-text, ganyan, tumatawag at nagre-request ng kanta at naging bahagi ng programang ito. Naku, hindi ko kayo makakalimutan. Alam niyo ba mga ka-vibes, gusto ko lang mag-share ng isang personal na kwento. Alam niyo ba yung pagiging radio DJ ay pangarap ko na talaga simula nung nag-aaral pa ako. Kasi sa mga hindi nakakaalam, ako ay nag-aral ng mass communication. So, perfect talaga siya for sa trabaho na to, di ba? So, gumraduate ako ng 2014, pero hindi ko siya na-push kaagad. But then sabi ko, sana balang araw, no, marinig din yung boses ko sa radyo. Inabot man ng 10 taon, ako, dumating din yung pagkakataon na to noong 2024, kaya 2026 na now, so halos 2 taon na tayong magkakasama. Kaya sobrang thankful ako kasi natupad ko ang isa sa pinakamalaking pangarap ko. Kaya kahit ito na ang huling araw dito, pero malay natin magbalik ako, no? Ayan, wala akong pagsisisi. Mas nangangibabaw yung pasasalamat. Hindi kasi lahat nabibigyan, diba, ng pagkakataong matupad yung pangarap nila. Pero ako, masasabi kong naranasan ko yon. Kaya sa GV99.1 bosses, sa mga co-DJs ko, sa mga technicals here, at lalo na sa inyong mga listeners, maraming salamat na naging bahagi kayo ng isang pangarap na 10 taon kong hinintay at hinding-hindi ko yon makakalimutan. At alam nyo ba mga ka-vibes, no? Sakto yung topic natin ngayon dahil tungkol ito sa resignation. Alam nyo ba sa Pilipinas, nako, milyon-milyong empleyado ang lumilipat or umaalis sa trabaho taon-taon. Sa mga survey ng iba't ibang HR at recruitment companies, lumalabas na marami ang nagre-resign dahil gusto nila ng mas mataas na sahod, mas magandang oportunidad, career growth, mas maayos na work-life balance, or dahil gusto nilang unahin ang kanilang kalusugan at kapakanan. May iba ring umaalis para magnegosyo, magtrabaho sa ibang bansa, or sumubok ng panibagong career. At alam nyo ba, normal lang pala ang magpaalam. Hindi ibig sabihin na hindi mo minahal yung trabaho mo. Minsan kasi may mga chapter talaga sa buhay na kailangan nating tapusin na para mabigyan ng pagkakataon ang mas magagandang bagay na darating. At dahil doon, naisip ko, no, minsan ang salitang resignation ay parang nakakatakot pakinggan. Parang feeling natin may iniiwan tayong malaking parte ng buhay natin. Pero sa totoo lang mga kavay, hindi sa lahat ng pagkakataon ang pagre-resign ay nangangahulugang sumusuko ka. Minsan, nangangahulugan lang ito na pinipili mong lumago, sumubok ng bago, at bigyan ng pagkakataon ang sarili mong maabot ang mas malalaking pangarap. At siguro, no, ganyan din yung nararamdaman ko ngayon. Malungkot dahil magpapaalam ako sa inyo dito sa radyo, sa programang ito na naging bahagi ng buhay ko. Pero mas excited din ako sa mga bagong oportunidad na naghihintay. Kaya mga ka-vibes, samahan niyo ako today sa aking huling programa habang pag-uusapan natin ang tungkol sa mga bagong simula, tamang pagdedesisyon, at syempre ang ating mga babala. Bago mag-resign, ako, baka ang mga pag-uusapan natin ngayong araw ang maging gabay ninyo na nasa puntong nag-iisip kayo kung aalis na ba kayo or mananatili pa sa inyong mga current na trabaho. This will make you go insane.
come on, mga ka-vibes. Here's gonna be my first babala para sa inyo today. Nako, mga ka-vibes, bago mag-resign, siguraduhin may plano. Mas masarap magpaalam, no, kapag alam mong may susunod na hakbang at hindi puro, naku, bahala na, basta mag-resign ako, maghahanap na lang ako ng trabaho after. Naku, hindi ganon. Hindi masamang sumugal, mga ka-vibes, sa bagong oportunidad. Pero, mas maganda kung handa ka at kung maaari, mag-ipon ka muna. Maghanap ng bagong trabaho or magkaroon ng backup plan. Mas magiging magaan ang paglipat kapag alam mong may direksyon ka, di ba? Hindi kasi sapat yung lakas ng loob lang. Kailangan din ng tamang paghahanda. Mga ka-vibes, here is our question for today. Nako, ngayong huling programa ko na, gusto ko namang marinig yung boses nyo. Ayan, kayo naman yung magbigay ng babala sa akin. Kasi sa mga sobra na ibabala ko sa inyo, pero syempre, hindi pa rin ako magpapaawat, diba? May mga babala pa rin ako sa inyo today. But then, I would like to hear your babalas din, mga ka-vibes. Anong mensahe or babala ang gusto nyong ibigay sa akin or sa mga listeners natin habang tinatahak ang panibagong kabanata ng buhay natin. Yung inyong mga babala, ganyan, sa mga taong gusto nang umalis sa kanilang, hindi lang sa trabaho, but sa relationship, ganon. bago lumipat sa panibago, ano ang inyong mga babala? Nako, mga ka-vibes, makakasama nyo ako from 12 to 3 p.m. And yes, isend nyo lang yung inyong mga kasagutan sa mga numerong 0967-069-5768 and 0908-516-4466. And yes, mga ka-vibes, I'm gonna be here until 3 p.m. today, spinning only the happiest hits to keep your spirits high and your energy flowing this beautiful Saturday afternoon. Mga ka-vibes, whether you're chilling at home or on the way to your weekend vacation destination, get ready to dance, sing along, and feel the good vibes all afternoon long.

And Mama Vibes, our next song on the playlist is the song The Climb by Miley Cyrus. Mga ka-vibes, diba ngayong huling araw ko bilang inyong DJ Bella, marami ang nagtatanong kung malungkot ba akong magpaalam. Ang sagot ko syempre, oo. Pero mas nangingibabaw syempre yung pasasalamat. Sakto! Ang susunod nating kanta na The Climb. Kasi na-realize ko, hindi lang pala destination ang mahalaga, kundi pati yung journey natin. So, 10 taon ko hinintay, diba? Bago natupad tong pangarap ko na to. At ngayong natupad ko na siya, dumating na naman yung panahon para harapin ko yung panibagong bundok na kailangan kong akyatin. Oo. Minsan kasi kailangan nating magpaalam sa isang bagay na mahal natin. Hindi dahil ayaw na natin, kundi dahil may panibagong opportunity na naghihintay. Kaya para sa lahat na nakikinig na nasa punto ng buhay na may malaking desisyon, whether it's resigning from a job, chasing a dream, or magsisimula ulit, sana tandaan nyo na every climb has a purpose. So here's The Climb by Miley Cyrus, playing only here on your number one Good Vibes station, GV 99.1, Your Good Vibes.

0: Hey, Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
1: Pabili! Pabili po!
2: Mamaya na! Wala pa kaming tindera!
3: We are also looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now! Just send us your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
4: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
5: Halaga lang ha.
4: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
5: Sandali, hindi pa ako tapos.
4: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
6: Thank you so much, amen!
4: Nakakalungkot.
7: Grabe kayo eh.
4: Minsan,
6: akala ko ba, baby mo ako?
4: Nakakatakot.
7: Huwag mo nang isipin yung...
4: Minsan, nasa taas.
8: Lahat ng araw sa inyo.
4: At minsan,
9: titikman ninyo ang batas ng isang api!
4: Nasa ibaba.
10: Oh, sinabi mo pa.
4: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.

All the mga ka-vibes, kayo pa rin ay nakikinig sa inyong number one good vibe station, GV 99.1, your good vibes. And the music that's playing in the background is Carrera by Beanie. May humahabol ba sa'yo, ka-vibes? Grabe no, napakaganda ng mensahe ng kantang ito. Lalo na sa topic natin ngayon, tungkol sa resignation at mga bagong oportunidad. Minsan kasi, no, feeling natin na pag-iiwanan na tayo. Nakikita natin ang iba na mas mataas yung posisyon, mas malaki ang sweldo, or parang mas mabilis silang umasenso. Kaya minsan napapaisip tayo kung dapat na ba talaga tayong umalis or lumipat. Pero ang totoo, buhay ay di karera. Life is not a race, mga ka-vibes. Hindi pare-pareho ang timeline ng bawat isa sa atin. May mga pangarap na mabilis matupad at meron ding inaabot ng maraming taon, di ba? Tulad ko nga, inaabot ng 10 taon bago ko natupad ang pangarap kong maging radio DJ. At ngayon naman, heto ako, magsisimula ulit ng panibagong chapter. Kung ikaw man ay nag-iisip na mag-resign para sa mas magandang opportunity, tandaan mo, huwag mong ikumpara ang journey mo sa journey ng iba. Mag-resign ka dahil handa ka ng lumago, hindi dahil napipilitan ka lang makipagkarera. Kaya sa lahat ng listeners natin dyan, may kanya-kanyang pangarap at sariling timeline tayo. Ah. Ayan.

guys, mga vibes, it's still me, your DJ Bella, on my last program. And yes, I'm still your DJ na maraming dala-dalang babala, still hanging out with you on ZV99.1, your good vibes. And nandito ako until 3 p.m. playing all the feel-good tracks to keep your energy up, mga ka-vibes. So whether you're just chilling at home or on the road to your weekend plans, let's keep it light, have some fun, and enjoy the good vibes this afternoon. And eto na nga ang aking pangalawang babala para sa inyo today. Huwag mag-resign dahil lang sa isang bad day. Magpahinga muna, huminga, at pag-isipan ng mabuti. Baka kasi pagod ka lang. Hindi ka man naman na, hindi ka naman talaga handang umalis pa. Lahat tayo may araw na gusto na lang nating mag-walk out, 'di ba? May boss na nakakainis, may katrabahong mahirap pakisamahan, or sobrang dami ng trabaho. Pero tandaan, huwag gumawa ng permanenteng desisyon dahil lang sa pansamantalang emosyon. Bigyan mo ang sarili mo ng oras para makapag-isip ng malinaw. Kapag kalmado na ang isip mo at gusto mo pa rin umalis, doon ka na magdesisyon.

Kavibes, we've got our question for today dahil ito na ang aking last yes program. Ayan, today. And ito nga yung question ko para sa inyo. Ako kasi madalas nagbibigay ng babalas sa inyo, no? So gusto ko namang makarinig, oo, ng baka babala. Message, yes, mula sa inyo mga ka-vibes. Ayan, so ano ba yung hinihingin kong babalas sa inyo? So, yun nga, diba? Since it's my last program, gusto kong marinig ang boses nyo or mga chats nyo. Sige, mag-text kayo. Kayo naman ang magbabala sa akin. Anong mensahe or babala ang gusto nyong sabihin sa akin? At hindi lang sa akin, but syempre sa ibang mga listeners na tumatahak ng panibagong kabanata ng buhay. Syempre, hindi madali yun eh. Kasi syempre, may iwanan ka. Mm-hmm. At may bago na hindi mo alam anong mangyayari. So, kailangan ko ng babala. So, i-text nyo yan mga kababs sa 0967-069-5768 or 0908-516-4466. And we've got a text message here from Gretchen ng Porac, Pampanga. Good afternoon, DJ Bella. Pakiplay nyo naman po ang Step Into the Rhythm by the Clippers. This is Gretchen from Porac, Pampanga. Thank you. Sure, Gretchen, ipaplay ko yung song na yan para sa iyo. And eto na siya. It's a Step Into the Rhythm by the Clippers, playing only here on your number one Good Vibes station, ZV 99.1, your Good Vibes.

0: life.
1: We are GB 99.1.

0: GV99.1
1: or capital H-I-M. Just put your paws up.

Hello mga ka-vibes! Kayo pa rin na nakikinig sa inyong number one good vibe station. It's GV99.1, your good vibes. And mga ka-vibes, the music that's playing on the background is Your Love by Juris Fernandez. Mga ka-vibes, bago tayo tuluyang magpaalam, gusto ko munang i-dedicate nga itong kanta na to sa isang taong napaka-special sa akin. To my life. Taray, love, love life. Mga ka-vibes, ito yung theme song namin ng asawa ko. And yes, siya ay nakikinig somewhere at alam ko papunta na siya dito para sunduin ako. Ayan. So to my husband, Byron, gusto kong magpasalamat sa'yo. Alam kong hindi lang ako ang naging radio DJ sa loob ng 2 taon. Parang naging trabaho mo na rin ito. Tuwing Sabado, ihahatid mo ako dito. Halos 2 oras tayo bumabiyahe from Nueva Ecija. Pagkatapos, hihintay mo pa ako ng 3 hours somewhere down the road. Tumatambay siya kung saan sa ang mall. Nagpapa-car wash kung saan saan. And then after that, uuwi tayo ulit ng 2 hours pauwi sa atin sa Nueva Ecija. Alam kong hindi naging madali ang ginagawa mo, pero hindi ka kailanman nagreklamo. Every time I hear palagi kang nariyan, tahimik na sumusuporta sa lahat ng pangarap ko. Kaya maraming salamat sa pagmamahal, sa pag-aalaga, sa tiyaga at sa paniniwala sa akin kahit noong ako mismo ang nagdududa sa sarili ko. At kung may isang taong gusto kong iuwi yung pasasalamat na yun, ikaw yun. I love you so much. Natatawa-tawa lang yan ngayon. Thank you for always being my safe place and my biggest supporter. Kaya ang kantang ito ay para sa'yo. Your love. So

world. Ayan mga ka-vibe, syempre hindi lang naman yung asawa ko yung nag-light up ng aking world, but also kayo. Kaya mag-ano kayo, magberyenda na kayo mga ka-vibes. Mag-aalas stress na, order from any branch of Delish Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos. Open for franchise again soon, so stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. Ayan, si Norberto pala may pahabol na message. Hola, DJ Bella. Kamusta po? Siguro po, DJ Bella. Ano man po ang mga plano or mga balak natin sa buhay na gusto nating maging resulta ng ating mga pagod, let them remain in secret. Ah, secret lang daw muna. Tayo lang po ang makakaalam. At kung may magsasalita man sa lahat ng mga ito, hayaan po natin na ang success ang magsabi sa kanila. Hanggat wala pa po tayong napapatunayan, matuto po tayong manahimik. Win through our actions, never through arguments. Salamat po. And thank you din sa iyo, Norberto. Nako, isa ka sa mga masugid na tagapakinig ng aking programa. So thank you so much. And mga ka-vibes, bago nga ako magpaalam, syempre, hindi ko kakalimutan, no, yung aking final babala para sa inyo today. You know what? People come and go. Pero, I mean, sa mga trabaho, ganyan, kapag aalis ka na, umalis ka ng maayos. Huwag kang aalis na, huwag kang magsunog ng tulay. Don't burn any bridges, ika nga nila. Ang mundo ay maliit. Baka ang dati mong boss o katrabaho ang makatulong sa'yo sa susunod na oportunidad. Magbigay ka ng maayos na turnover, tapusin ang mga responsibilidad mo, at magpasalamat sa mga taong naging bahagi ng iyong journey. Hindi man naging perpekto ang karanasan mo, may mga natutunan ka pa rin, diba? Tandaan, ang magandang reputasyon ay dala mo sa kahit saan ka man pumunta. Masarap balikan ang isang lugar kung maganda ang iniwan mong alaala. Ayan, so kung babalik ako ng Angeles, nako mga ka-vibes, mga hindi nakakaalam, ako ay taga Cabiao Nueva Ecija. So bumabiyahe pa kami ng almost 2 hours para lang dito sa programa. And naging masaya talaga yung aking experience here. Natupad yung pangarap ko na maging radio DJ. So thank you so much sa GV99.1 family. Ayan, sa mga bosses and also sa mga co-DJs ko and sa mga techs. Ayan, thank you so much sa inyong lahat.

And mga ka-Vibes, bago tuluyang magtapos ang aking programa, gusto kong iwan sa inyo ang huling mensahe ko sa pamamagitan ng isang huling kantang pinili ko para sa inyo. Mga ka-Vibes, pinili ko ang Firework ni Katy Perry dahil gusto kong ipaalala sa ating lahat na may kanya-kanya tayong liwanag. Minsan, natatakpan lang ito ng takot, pagod, o mga pagbabago sa buhay natin. At ngayong huling araw ko na bilang DJ Bella ng GV99.1, hindi ko ito tinitingnan bilang katapusan. Isa lang itong panibagong simula. At sana, kung maisa kayong babaunin mula sa akin, ito yung babala, huwag kayong matakot magsimula. Babala, huwag matakot mangarap. At babala, huwag matakot magningning. This is your DJ Bella. Nakakayak naman to. This is your DJ Bella. Nagpapasalamat sa GV99.1 at sa aking mga naging kasamahan at higit sa lahat sa inyo, mga listeners, na naging bahagi ng isang pinakamagandang chapter ng buhay ko. Maraming salamat sa pagmamahal sa oras at sa lahat ng alaalang sabay nating binuo. Hanggang sa muli, mga ka-Vibes, this is your DJ Bella and this is the song Fireworks by Katy Perry, playing only here on your number one good vibe station, ZV99.1, your good vibes. And mga ka-Vibes, this is not the end of my story. It's just the beginning of a new chapter. And I hope that wherever life takes you, you'll never stop believing in yourself. Keep shining, because just like this next song says, you are a firework. This is DJ Bella signing off for the last time on ZV99.1. Goodbye and God bless, mga ka-Vibes.

Oh, wow. That's Blinding Lights by The Weeknd. Only here on your number one and favorite Good Vibe station, GV99.1, your Good Vibes. Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao! Maganda rang hapon. Yes, mga ka-vibes. So, masahim papawid na naman sa inyong mga talapitan sa radyo. Ang inyong nag-isang Joseph Fantasia na always marangkado mariba ang ngalangala. Ang gandang hindi makita-kita kung saan banda. It's DJ Gandara na maganda na sexy pa. Hey, beautiful, beautiful, beautiful, beautiful angel. Yes naman on, naman palaman suman sagat galaman pandan. Ganda rabi tumi na sustansya na nagpapataas at nagpapalakas ng inyong enerhiya tuwing Sabado ng hapon mula alas 3 hanggang alas 6, mga kabayes. Yan nga po ay sa programa niyong Dare to Queer. Speak loud, live proud, dare to be you. Yes, mga ka-vibes, maganda rang hapon. Today is Saturday. Yes naman pala man, oh. Huling Sabado sa buwan ng Hulyo. My furnace, mga ka-vibes, ang bilis ng panahon, right? Mag-August na naman. Ano na? Mag-performance na naman, mga ka-vibes. August, September, lahat ng burn nandyan, right? Paparating na po siya. Alam niyo ba, mga ka-vibes, bago ako mag-ere kanina, medyo madamdamin. Oo, dahil ngayon, last day po ni DJ Bella today, and I'm really, really admire her a lot, right? How inspirational at the same time naging close kami DJ Bella, and siya nga po ang aking kasunuran at the same time. After ni DJ Bella, ako po ang susunod, at ngayon mag-isa na si DJ Gandara. Sunod na ka kay DJ Vern. Oo. Kami na DJ Vern na nagpapalitan ngayon. But yeah, DJ Bella, kung nasan ka man ngayon, I hope a better career and of course growth for you and priority in life. Ayan. Nag-picture kami kanina, so abangan nyo sa mga day ko. But yeah, thank you so much again, DJ Bella, for your service. Yes, mga ka-vibes! Giving you the good vibes this Saturday afternoon vibe with DJ Gandara. Samahan nyo nga po ako way until 6 p.m. for today's edition ng programa nyong Dare to Queer. Mukhang natugma ata yung topic natin ngayong araw na ito. But before that, mga ka-vibes, maganda rang hapon po sa ating mga ka-vibes na kayo na pa nakatutok. Thank you so much for making GV99.1 as your background. Ano naman po ang ginagawa ninyo ngayong hapong ito? Magchikahan at mag-usap po tayo until 6 p.m. mga ka-vibes. And yes, relation to DJ Bella. Medyo sumakto ato yung aking quote of the day, right? Quote of the day na inyong inabang mga ka-vibes tuwing Sabado ng hapon with DJ Gandara. Hindi ko napapatagalin pa. Ka-vibes, our quote of the day: you will never know until it's gone. Oh, when I'm like this, you're the one I just
Parang ang sakit nun, no? You will never know until it's gone. Apakasakit naman nun. Aray ko po. Alright mga ka-vibes, that's our quote of the day. Kaya nga po, marami tayong pag-uusapan about that maya-maya lamang. So alam nyo mga ka-vibes, minsan sa buhay, doon lang natin nare-realize nga po ang halaga ng isang tao. Tao man yan mga ka-vibes o pagkakataon o kahit sarili nating kalusugan kapag wala na ito, right? Late na natin nare-realize. Kasi mga ka-vibes, minsan sa sobrang busy tayo sa mga paghahabol, sa kung ano ang wala sa atin, nakakalimutan nating pahalagahan kung anong meron tayo ngayon. Tama? Making a point on that mga ka-vibes, ganito rin kasi mga ka-vibes yung choices natin sa buhay at the same time, no? Bawat desisyon na ginagawa natin ngayon, may epekto po yan sa future mga ka-vibes. Correct? Kung pipiliin natin mga ka-vibes na alagaan natin mismo yung sarili natin, no? Respetuhin mismo natin yung sarili natin at maging totoo tayo kung sino tayo, darating yung panahon mga ka-vibes na magpapasalamat tayo mismo na hindi tayo sumuko. Right? At yan din mga ka-vibes ang gusto nating ipaalala sa ating Dare to Queer with our quote from our tagline with our program. Speak loud, live proud, dare to be you. Hindi natin alam kung hanggang kailan natin makakasama ang ating mga mahal sa buhay, right? O mismo yung kung gaano tayo katagal sa opportunity na meron tayo ngayon mga ka-vibes na dumarating sa atin, yung mga oportunidad na dumarating sa ating buhay mga ka-vibes. Kaya habang nandito pa sila mismo mga ka-vibes, nandito pa yung mga mahal natin, habang nandyan pa sila, piliin nating mabuhay ng walang pagsisisi, right? Masarap kayong mabuhay. Tama? Tama. Kaya mga ka-vibes, in addition to that, yung mga gusto mong sabihin, sabihin mo na, right? Yakapin mo yung mga taong mahal mo at higit sa lahat, wag mong hintayin mawala ang sarili mong halaga bago mo ito makita, right? Dahil mga ka-vibes, ang buhay, hindi lang yan tungkol sa paghihintay sa tamang oras. Minsan, ang tamang oras ay ngayon. Kaya mga ka-vibes, ito ang gustong itanong po sa inyo na DJ Gandara. Ano ang isang bagay o tao na mas gusto mong pahalagahan simula ngayong araw? Bago mo pa maranasan ang salitang it's too late, right? Or late na. Too late, right? You can share your insights mga ka-vibes in our question and our text line 0968 or 0908-516-4466. Sabayan din po tayo napapakinggan nationwide. Hanapin niyo lamang po ang www.mixlr.com/gv991 and we will be live on our Facebook Live later via www.facebook.com/gv991. And if you are a Signal TV subscriber, you can listen to us via Signal TV Channel 306. Kaya mga ka-vibes, tuloy-tuloy tayo. Marami pa tayong pag-uusapan maya-maya lamang. Pero papasadahan ko na ito ang ating mga ka-vibes na nag-send ng kanila mga message right now. O diba? Ang energy ni DJ Gandara. Let me just check right here. Oh, hindi ko na nakita yung message. Hold on. Ayan, sabi ni Kavibes, 7969. Good afternoon, DJ Gandara. Pagpili naman po ng Release Me by Agnes. This is Gretchen from Porac, Pampanga. Thank you po. Sige, hahanapin natin yan. Kumaring Gretchen. Alright. And then sabi naman ni 3016. Hi, DJ Gandara. Pwede po bang mag-request ng Every Time We Touch by Cascada. Alright, titignan natin yan. At sabi naman ni Norberto, DJ Bella. Ayan, sabi niya. DJ Gandara, kaano-ano niyo po si DJ Gandada?
Magkumare kami ni DJ Gandada. Ayan, sabi ni Norberto, DJ Gandara, bakit po umalis si DJ Bella? Bakit di mo siya tinanong kanina, ha? Ikaw DJ, ano ha? DJ Bella, di mo pata sinir kay Norberto. Nagtataruturin ngayon si Norberto, oh. And I'm not sure totally, but yeah, let's respect her decision, mga ka-vibes. And also, sa mga ka-vibes natin nagtatanong, may mga pagkakataon talaga na we have to cherish the moment na kasama natin yung mga mahal natin, right? Yung mga gusto natin, mga hilig natin, right? Na take that chance na na-experience natin at naririnig natin. Tuloy-tuloy tayo mga ka-vibes, kaya naman mahalin nyo kung sino ay gusto nyong mahalin ngayong araw ng Sabado. Here's Ariana Grande first mga ka-vibes on our playlist for today, Love Me Harder, only here on your number one and favorite good vibes station, making you feel good anytime, anywhere, GV 99.1, your good vibes. Ariana, take it away.

Yes, naman. That's Someone You Love by Lewis Capaldi. Only here on your number one favorite good vibes station, GV99.1. Your good vibes. Making you feel good anytime, anywhere. Luzon, Visayas at Mindanao. Lungsod ng Angeles. Lalawigan ng Pampanga. Kayo pa rin nga po ay nakatutok sa programang Dare to Queer with DJ Gandara. From 3 p.m. to 6 p.m. Yes, mga ka-vibes, oras natin sa buong Pilipinas. It's exactly 4:29 in the afternoon. Yes, sent the afternoon vibe. Right, mga ka-vibes, kasi yun naman talaga, oh, diba? Ngayong hapon, dito sa may Angeles City, Balibago. Medyo makulimlim, maulap-ulap dito around in Pampanga as well. At kung saan man kayo ng sulok ng Pilipinas naroon ngayon, naway safe kayo mga ka-vibes. Magdala ng payong, mag-ingat po sa paglabas, sa pagmamaneho, right? Hindi na safe sa labas. Right? Kasi ang daming kaganapan na nangyayari ngayon mga ka-vibes. At yes, ka-vibes, gaya nga natin pinag-uusapan natin kanina, you will never know until it's gone, right? Alam nyo mga ka-vibes, with our second hour of our segment for today, alam nyo mga ka-vibes, minsan akalain natin marami pa tayong oras, right? But with our Darlene segment mga ka-vibes, madalas, alam nyo, we're going to reflect right now, no, mga ka-vibes. Sinasabi natin mamaya na bukas na lang kapag ready ka na, right? Pero mga ka-vibes, alam nyo ba ang totoo? Hindi natin hawak ang lahat ng pagkakataon. Tama? May mga pangarap na hindi nasisimulan natin at the same time dahil sa takot mga ka-vibes, right? May mga salitang hindi nasasabi dahil sa hiya, probably, right? At may mga taong hindi natin na-appreciate dahil akala natin lagi silang nandyan. Pero mga ka-vibes, paano kung isang araw wala na ang chance? Right? Kaya mga ka-vibes, habang nandito pa ang mga pagkakataon, habang nandyan pa yan, gamitin mo na. Kung gusto mo na magsimula ulit, gawin mo na. Right? Kung gusto mong alagaan ang sarili mo, simulan mo na. Right? Ka-vibes, kung gusto mong ipakita ang totoong ikaw, huwag mong hintayin dumating ang perfect time. Right? With our Dare to Queer mga ka-vibes, hindi lagi nating sinasabi na speak loud, live proud, and dare to be you. Right? At minsan mga ka-vibes, ang pinaka malaking dare natin sa buhay ay hindi yung pagiging fearless, right? Kundi ang paggawa ng tamang desisyon kahit may takot. So mga ka-vibes, tandaan po natin na hindi natin kontrolado kung kailan mawawala ang pagkakataon. Pero ang kontrolado natin mga ka-vibes, eh kung pipiliin natin maging mismong kumilos tayo, right? Kung pipiliin natin kumilos habang nandyan pa. Habang nariyan pa siya. Right? Kaya ito ang dare natin mga ka-vibes ngayon with our dare question. That kung bibigyan ka ng lakas ng loob ngayong araw, ano ang isang bagay na matagal mo nang gustong gawin pero lagi mong ipinagpapabukas? You can share your insights mga ka-vibes in our text line 0967-069-5768 or 0908-516-4466.

0: Oh wow, that's You'll Never Know by Ariana Grande. Only here on your number one and favorite Good Vibe station, GV99.1, your Good Vibes. Magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. Lungsod ng Angeles sa lawigan ng Pampanga, Central Luzon. Yes, Maca Vibes. Magandang hapon po sa inyong lahat. Making you feel good anytime, anywhere. This is GV99.1, your Good Vibes. At sumasahin pa po ito niya po sa inyong mga talapitan sa radyo, ang inyong isang Diyosa Fantasia, na always sumarang kadumariba ang alangala, ang gandang hindi makita-kita kung saan banda. It's DJ Gandara. It's DJ Gandara na maganda na sexy pa.
1: Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful angel.
0: Yes naman pala man suman sagat galaman panday. Naman oh. Gusto mo yarn? Gusto ka yarn?

0: Yes, mga ka-vibes! Kayo nga po yung nakatutok na sa programa nyong Dare to Queer. Speak loud, live proud, dare to be you. Together with yours truly, DJ Gandara. Yes, mga ka-vibes! Kumusta, kumusta, kumusta ang inyong Sabado? Bagamat subalit datapwa ito. Maulan-ulan na hapon, malamig na hapon. Pero parang hindi malamig yung suot ko ngayong araw na ito, di ba? Yes, mga ka-vibes! We are now so live on our Facebook page. Visit www.facebook.com/GV991. Or just simply search on your Facebook search bar, GV99.1. Ayan, let me just share our podcast live for today para marami tayong makasama sa araw na ito, sa ating edisyong ito. Keep your messages coming, mga ka-vibes. Ating babasahin yan live na live on air. Oras natin, mga ka-vibes, exactly 5:31 in the afternoon. At ang oras na yan, hinirid sa atin ng Delicious Dough. Ka-vibes, order now from any of their branch. Delicious Dough Pizza for as low as 229 peso. They're open for franchise again soon. So stay tuned or follow Delicious Dough Pizza on Facebook for updates. That's Delicious Dough Pizza. Yes, mga ka-vibes! Sa ating mga ka-vibes na kanina pa nakatutok, thank you so much for making GV 99.1 as your background. Ano man po ang inyong ginagawa ngayon. Sa ating mga jeepney driver, taxi driver, tricycle driver, bus driver, sa ating mga rider, pedicab driver, ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa ating mga tito-tita, atit lola, lola at lola, ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa ating mga nasa palengke, nasa karinderya, ano man ginagawa ninyo ngayong hapong ito? Thank you so much! At yes, mga ka-vibes, meron nga tayong pinag-uusapan kanina pa. But I hope you're doing well for today. I just wanna say hi and hello muna kay Mama Norminda Capal, to Papa Joven, Tati Maria Celeste, Tati Grace Logroño, and also to Lola Ofelia Tolentino dyan sa Bataan, to Lola Celia Cabal, and to Cabal family right there in Subic. Thank you so much. And yesterday is July 25, 2026. Sa lahat na nag-celebrate ng kanilang kaarawan ngayong araw na ito, happy, happy birthday!
1: Happy birthday! Happy birthday! Happy, happy birthday to you! Happy birthday!
0: Yes naman, happy, happy birthday! And more blessing to come, ka-vibes! Ayan, dahil madulas nga po ang daan, mga ka-vibes, ngayon sa labas, saan man kayo pupunta ngayon, mag-ingat po tayo sa pagmamaneho. Saan man kayo pupunta, mag-ingat tayo, magdala ng payong. At syempre, safety first, right? Dahil medyo cloudy, but masarap gumala at kumain at the same time ng pagkain. Ngayong maulang-ulang ito. Ano yung tiyak ito? Ay, parang masarap kumain ng balalo. Balalo! Bolalo. Yeah, tsaka ng champurado, you know? Kasi nga nandito tayo ngayon sa Balibago, right? Ayan, it's exactly 5:34 ng hapon, mga ka-vibes. Sabihin naman mati, mga ka-vibes, nilalaro mo na lang kami, DJ Gandara, eh. Ikaw talaga. Ayan, sabi ni ka-vibes, Norberto, ingat po sa pag-uwi, DJ Gandara. Huwag muna kayo aalis. Mami-miss namin po kayo. Of course! Matagal-tagal niyo po makakasama si DJ Gandara. Hi! Thank you so much. You know what? I really appreciate you all, no? For loving me. Unconditionally! Ramdam ko kayo, mga ka-vibes. Sana na sa ating mga texter right there na kanina pa nakatutok. At yes, napapakinggan nga po tayo nationwide, mga ka-vibes. You can listen to us via Mixlr. You can just look for www.mixlr.com/GV991. And if you are a Signal TV subscriber, you can listen to us via Signal Channel 306. And on TikTok, GV99.1 FM for any updates on our content, right?

At yes, yes, yes, mga ka-vibes, stay updated muna tayo sa mga kaganapan sa ating segment for today's edition. Kaya naman mga ka-vibes, ano na nga bang nangyayari sa mundo ng podcast, right? Let's see ang ating mga chikang kaganapan ngayong araw na ito. At yes, nitong nagdaang araw, eto na mga ka-vibes. Mga ka-vibes, oras na para nga po sa ating Slay or Nay segment. Ating pag-uusapan ang fresh, no? Na coronation night ng or kagaganap lamang po na Binibining Pilipinas coronation. Na kung saan, mga ka-vibes, is Slay ang Baguio City dahil ang kanilang kandidato na si Gwendolyn Meles Arellano ang kinoronahang Binibining Pilipinas sa International or Binibining Pilipinas International 2026. At mga ka-vibes, bukod nga po sa kanya or bukod sa kanyang corona, siya rin po ang nag-uwi ng Best in Swimsuit at Best in Evening Gown. Proving na consistent ang na siya ang front runner mula sa simula hanggang sa finale. At mga ka-vibes, hindi rin bago sa pageantry si Gwendolyn, right? Matagal na po siyang bahagi ng beauty pageant. At una siya pong sumabak sa Binibining Pilipinas noong 2022. Ngunit kinailangan pong umatras dahil sa personal na pagsubok at matapos pumanaw ang kanyang ama. Ngayong 2026 mga ka-vibes, bumalik siya ng mas matatag at mas handa at ngayon siya na nga po ang magre-representa ng Pilipinas sa Miss International. At in addition to that mga ka-vibes, sa kanya nga pong final question na what a future do you envision for yourself and how will you Binibining Pilipinas title, it's like what future you envision for yourself and how will Binibining Pilipinas title help you to get to that destination. Sinabi nga po ni Gwendolyn na nais niyang maging isang inspirational na leader at gamitin ng corona para hikayatin ang iba at the same time na maniwala sa kanilang pangarap, right? Idinagdag pa nga po din niya ang kanyang tagumpay at hindi lang dahil sa sariling galing, kundi sa biyaya ng Diyos, mga ka-vibes. Kaya so mga ka-vibes, para sa inyo, Slay or Nay, deserve ba ni Gwendolyn ang kanyang corona ngayon? You can share your insights, mga ka-vibes, on our text lines 0967-0695-768 or 0908-516-4466. Alam niyo, mga ka-vibes, if I'm going to answer the question of that specific question in Binibining Pilipinas, what future do you envision for yourself and how will you Binibining Pilipinas or the title itself will help you to get to the destination? My answer probably, I envision a future where every Filipino has an equal opportunity to succeed, right? Regardless of their gender identity, sexual orientation, or background. Mga ka-vibes, as someone from part of LGBTQ community, I know that while our community has made progress, men still face discrimination and unequal access to opportunities, right? And if I'm given the honor of becoming Binibining Pilipinas, I will use the title to promote kindness, inclusion, meaningful conversation that bring people together instead of dividing them. And I want to inspire young Filipinos to embrace their authentic selves and remind them that their dreams are valid. In addition to that, a crown is more than a symbol of beauty. It is a responsibility. And if I earn this title, I will use my voice to champion respect,
compassion and service, proving that true beauty is measured not by how we look, but how we uplift others and create more inclusive Philippines. And I thank you. Woo! Gusto nyo yun? Parang ano ako ng bonggang-bongga yun, no? Ayan mga kamay, siya po ang ating kasagutan sa ating question sa binigyan nating papyaw sa From Binibini Pilipinas. But yes, let me just say hi and hello sa ating mga kamay right here. Sabi ni Catherine Joy Perez, ay Kat, alam ko, sana napakinggan mo kayo na off-air. Hindi ako naka-live. Binati kita, ha? Ayan, hello Catherine! At sabi naman ni Altea Lagado, ayan, hello Gantara, ayan, hello, hello Tea. Aras, aras, abang Pilipinas, it's exactly 5:41 in the afternoon, mga kabibes. At yes, mga kabibes, kanina pa nga po natin pinag-uusapan ang ating topic for today sa The Sean. As what you can see on the screen, mga kabibes, with our code of the day, you will never know until it's gone. Mga kabibes, as we conclude on our topic for today, let me just give our conclusion on our topic for today. You will never know until it's gone. Bago tayo tuluyang magpaalam mga kabibes, iiwan ko muna ang ating simpleng paalala. From our code of the day, you will never know until it's gone. Minsan mga kabibes, doon natin lang nakikita ang tunay na halaga ng isang bagay kapag wala na po ito. Tama? Kaya mga kabibes, habang nandito po ang oras, ang mga taong mahal natin, ang mga pagkakataon na tigit sa lahat, ang sarili at lakas pangarap natin mismo, yung sarili at lang lakas natin mismo, huwag nating sayangin yan mga kabibes. Huwag nating hintayin mapagod ang katawan natin bago tayo, or yung tipong kailangan na nating alagaan, right? So hanggat malakas pa tayo mga kabibes, take the chance that we can take care of ourselves, right? Huwag nating hintayin maubos ang tiwala ng sa sarili natin mismo, right? At huwag mong hintayin mawala ang pagkakataong sabihin, sana ginawa ko na, right? Yung tipong magre-regret ka mga kabibes. Kasi nga mga kabibes, sa buhay, hindi lahat ng bagay ay may second chance, right? Pero araw-araw, may pagkakataon tayong gumawa ng mas mabuting choices. Kaya piliin mong mabuhay ng walang pagsisisi mga kabibes. Magmahal ng totoo at ipakita ang tunay mong sarili, right? Dahil mga kabibes, dahil ang sa dulo mga kabibes, no? Ang desisyong ginagawa natin ngayon ang magiging kwento ng bukas, right? Sa buhay natin mismo. And always to remember mga kabibes that the greatest regret isn't losing something. It is realizing you never valued it while you still had the chance. So this is Dare to Queer Mac Vibes. Speak loud, live proud, dare to be you. Alam niyo Mac Vibes, and just wanna share this one. In my personal life, Mac Vibes, as much as possible, I hate regrets. Gusto kong tinatry ko, sinusubukan ko lahat. Kasi kapag, alam nyo na, huling hininga na natin, hindi mo masasabi na, sana ginawa ko na. It's too late, right? Kasi may isa akong tao, mga kavibes, na I tried to love that person. Pero kahit somehow, nararamdaman kong mali na. I still tried because I care and I love. Right? So that's same with you all, mga kavibes, na kung ramdam nyo na mahal niyo yung isang tao, gusto nyo gawin yung isang bagay na gusto nyo gawin mismo, gawin nyo na. Right? Dahil mahirap
na pumapuno tayo sa sarili natin ng regrets, right? At kung nakikinig ka man, ay, saan ka doon? Humiirat si DJ Gandara, you know. But yes, mga kabayos, magpapaalam na nga po ang inyong lingkod. Thank you so much. Alam ko overtime na ako sa aking podcast live, but I know, I hope you've learned a lot, mga kabayos, in our edition for today. Iiwan ko na po ang kantang You'll Be In My Heart by Nikki. Dito pa rin yan sa inyong programang Dare to Queer with DJ Gandara. It's still here on your number one and favorite Good Vibes station, GV 99.1, your Good Vibes.

0: GV99.1.
1: You came at a bad time, but you just crossed the line.

You're still listening to your number one good vibe station, GV99.1. This is DJ Vern, ang inyong K-pop friendly, and this is still our program, YK. And right now, nasa ano na tayo? Second hour ng ating program. This is where, or the time when we do GV Instaplay. Right now, the song playing is YC by Eunice. And mga ka-vibes, nakapag-post na ulit ako sa ating ex. Ayan, mag-reply lang kayo dyan or mag-comment kung ano ang inyong mga song request for our GV Instaplay. And also, right now, we're live sa ating TikTok. Ayan, mga ka-vibes, nakikita ko nga ang mga comment nila. And may mga nagsa-song request. And ila-line up natin yan dito. Anyway, sa mga ka-vibes naman natin na gustong mag-text, you can send your text to 0967-069-5768 at pwede rin naman sa 0908-516-4466. Anyway, mga ka-vibes, yun muna tayo. Magpapatugtog muna ulit tayo. We will play. We will play Hate That I Made You Love Me by Ariana Grande. Stay tuned, mga ka-vibes, sa inyong number one good vibe station, GV99.1, your good vibes.

0: GV Instaplay.
1: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV 99.1.
2: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
3: Worried about obesity, high blood cholesterol, or sugar? Or a gym buff looking for healthy and delicious meals? Healthy Meal Gourmet Pampanga delivers nutritious and affordable breakfast, lunch, and dinner across Pampanga and Bulacan. Follow or message Healthy Meal Gourmet Pampanga on Facebook. Your goals, our meals, better you. Healthy Meal Gourmet Pampanga.
4: Pabili! Pabili po!
5: Mamaya na! Wala pa kaming tindera!
6: We are also looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now! Just send us your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
7: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
8: Talaga lang ha?
7: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
8: Sandali, hindi pa ako tapos!
7: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
8: Thank you so much, amen!
7: Nakakalungkot.
9: Grabe kayo eh.
7: Minsan,
8: akala ko ba, baby mo ko?
7: Nakakatakot.
9: Huwag mo nang isipin yun.
7: Minsan, nasa taas.
10: Lahat ng araw sa inyo.
7: At minsan,
11: titikman ninyo ang batas ng isang api!
7: Nasa ibaba.
8: Oo, sinabi mo pa.
7: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.

You're still listening to your number one good vibe station, GV 99.1, your good vibes. And of course, this is still DJ Vern, ang inyong K-pop frenny, and this is our program YK, where we talk about K-ganapan, K-siyahan, and K-tuwaan. This is for ones who stood their ground. And it is now 9 PM, mga ka-vibes. Of course, as always, ayan, lagpas na naman ako sa oras. Nako! Ay sus! Anyway, mga ka-vibes, for our, ano naman, for our last minute sa ating program, actually lumipas na nga, pero for, ano, sa last, ano natin, pasok ng, ano, ng program natin right now, meron lang akong very, very simple na question. Yes, very simple lang naman. Actually, natanong ko na siya sa mga ka-vibes natin sa live kanina, sa TikTok. And of course, tatanong ko rin sa inyo. My question is, tuwing umuulan, ano ang una mong ginagawa? Natutulog, kumakain, or nakikinig ng music? Kasi yun yung usually na ginagawa ng mga tao tuwing umuulan, di ba? Of course, merong other things na importante talaga yung ginagawa nila during umuulan. Pero yung mga, ano, alam mo yung nagsisiesta lang sa bahay, ano ang una yung ginagawa kapag umuulan? Natutulog, kumakain, or nakikinig ng music? And may mga sumagot na nga kanina, so basahin natin ang mga answers nila. And kung gusto niyo naman humabol na sumagot, you can send your answers to 0967-069-5768 at pwede rin naman sa 0908-516-4466. Anyway, basahin na nga natin ang mga answers ng ating mga ka-vibes. Ayan, this is from JP. Ayan, sabi niya, hala, ang hirap naman ng ano, ng tanong DJ Vern. Pero, grabe, nahirapan ka doon. Pero, pinakauna kong ginagawa ay matulog, DJ Vern, kasi pambawi sa mga pagod kong araw. Yun na lang rin ang pahinga ko, lalo na pag mahangin at malamig po, DJ Vern. Sa totoo, pahinga talaga yan para sa ibang people. And kanina, sa tinanong ko nga dito sa ano TikTok Live, tinanong ko, di ba, kung anong ginagawa nilang una tuwing ano, umuulan. Ang sagot ni Scarlett. Ang sabi ni Scarlett, naliligo sa ulan. Wow naman, sana all. Actually, gusto ko rin maligo sa ulan. Kaso ang lamig! Sabi naman ni Chris, nagsasabon ng plato. Ayun, pinaghugas pala. Nako, nautusan.

Anyway, may mga nagpapabati dito sa ating live. Ayan, si Ellie. Ayan, shoutout sa inyo, mga nakikinig right now. And ayan, si Nel, sabi niya, malamig na nga, ay, nilalamig na nga ako, idol, kasi maulan. Tapos nakatutok pa sa akin yung clip fan. Ayun, nanginig. And sabi naman ni Chezel, ang sagot niya ay, ako Caps, nagsa-sound drip. Ayun, nagsa-sound drip si Chezel kapag maulan. Ayan, sagutin ko naman yung sarili kong tanong, diba? Of course, diba? Para naman patas. Ako, para sa akin, tuwing umuulan, ang ginagawa ko ay... Ang unang ginagawa ko ay magpatugtog. Totoo yon, actually. Meron akong playlist sa ano ko, sa phone ko na piniplay ko kapag umuulan. As in, gumawa talaga ako ng playlist specifically na ipiplay ko kapag umuulan lang. Sabi naman ni Ellie ayon, tamang basa lang ng libro, DJ. Anyway, mga ka-vibes, yun lang ang ating topics for tonight. Yun lang topics. Yun lang ang ating topic for tonight. And question pala. Anyway, mga ka-vibes, magpapaalam na nga si DJ Vern dahil overtime na naman tayo. Naku! Para bang hindi na kayo nasanay.

to, may humahabol na sagot. Si 1588, ayan sabi niya, kinumpleto niya na yung sagot niya. Yung ginagawa ko po pag umuulan, yung malamig po kasi, bakit yung kutsara na malamig na may tunog? Ha? Kapag mainit sa tunog ng ulan. From Carlo. Ano daw? Sorry, hindi ko na-gets. Ayan, shout out daw from Felix Domingo, watching from Tugigaraw, Cagayan. Anyway, mga ka-vibes, ayun na nga, oras na, naku, kailangan ng umuwi ng person. At kailangan nyo na rin magpahinga, ano ba yarn? This ain't a song for the broken hearted. Anyway, mga ka-vibes, magpapaalam na nga si DJ Vern because oras na nga ni, ayan. Anyway, mga ka-vibes, ingat-ingat kayo dahil nga maulan ng ano, ang Pilipinas ngayon. Ingat-ingat po tayo sa sakit. Wag po nating hayaan na magkasakit tayo. And of course, ano, 'di ba malamig, ayan, inom po tayo ng mga maiinit para maiwasan ang sakit. And of course, mga ano na rin, 'di ba? Vitamins para maiwasan ng ano, para malakas ang resistensya. And sa mga nagda-drive naman right now, ayun, as always na palagi nating sinasabi, ingat-ingat po dahil madulas ang daan. Ingat-ingat sa pagda-drive, sa pagmamaneho at focus lang po sa road. Wag tayo sanang magpadala nako sa ano, lamig ng panahon at makatulog habang nagda-drive. Wag ganoon. Sa mga pauwi po, ingat-ingat po tayo. Again, this is DJ Vern, mga ka-vibes, ang inyong K-pop friendly, and this is our program YK, where we talk about K-ganapan, K-siyahan, and K-tuwaan. Our program is every Saturday from 6 p.m. to 9 p.m. Yun lang muna mga ka-vibes. For now, I'll be leaving you with the song Raining in Malin... Ayan, nabulol. Nilalamig kasi. Anyway, I'll be playing Raining in Manila by Lola Amor, mga ka-vibes. Of course, stay tuned sa inyong number one good vibe station, GV 99.1, your good vibe.

0: What if kalmahan lang natin? Let's go.
1: Dito, masaya lang, kahit may lahat na para bang pagetin lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman, Pablo!

wine for me, darling. Where you move your spine is alarming.

0: TV 99.1, your good vibes.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
5: Jason,
6: Alpha,
5: Jay,
6: Joker,
5: Max,
7: Ace,
8: and we are

0: lagyan ni paponing anak ang poning banal espiritu.
1: Amen.
0: Ing grasya na ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ning Dios, at ing pamakiagong ning banal espiritu, mantabi kay kayungan.
1: At kay ka antimorin.
0: May payabak po kay kayungan.
1: May payabak mo naman po.
0: Kaniti pong kapamasusyan, pasalamatan tayo, ingapong ginu, king tula at saya, apikalub na, king pamagpiesta tamo, parangal, king kekatamong patulunan, iapong tiyago. Sana, nanuman ing meging kulang, nanuman ing meging palpak, king milabasan a piesta, suglungana king kayang pakalulu. At batamong matampang magmasusi king sakramento ning lugod ng Kristo, tanggapan tamo naman ing kakulangan tamo. At ipanagapu tamo king Diyos ing patawaran at pasik na nga nakatamo. Idamungan po, aminan ko, King Diyos, Ama Pamakalulo, at kay kayo kapatad, in mi kasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ang panpamanyapat, king maro, at king pamagtamad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Kulinitay panigapuko, kang Nuwana Mariang kapilan ng Birhen, karing sablang anghel ang pong banal, at kay kayo kapatad, ipanalangin niyo po, King Diyos, aginutam. King Diyos, alubos may paya, pagalulwa na katamo, at King pangapatawad ring kasalanan tamo, dala na katangan sana, King Bielananga.
1: Amen.

0: dalangin tao. O Diyos sa ginumi, ikaw ing talapanwalo daring sablang manalik keka. Nungala ka, e mikasika na ning nanuman at anang malyaring mipabanalan. Dagdagan mo ing pakalulu mo ke kami at panibalan at antabayanan mo kami. Bamilang balong gamitan di mga yababage lilipas mo kimpamagkamit ming lalo karing kalam ning biye alananga. Itiyadwan mi keka o Diyos ting kapamilatan ng Jesucristo ng anak mo ang mabibiye at magari kambe mo king kametong aning banal espiritu manggaman king alananga.
1: Amen.

Pamamasang ibat, kimumunan libro dingari. Karin gabaon, ing Ginoo, pepakit yo king metong apaninap kang Solomon, misan abeng. Ing Dios ngana, aduan mo nung nano, imburi mong ibieko keko. I Solomon meki batyo, o Ginoong kakong Diyos, gewa meng ari ining kehan talasuyo, akalili ng David ay pako. Dapat metong kupambayong tubong kayanakan, aalang sibukan kim pamamuntukan. Ining kehan talasuyo, biglayang atyubusal niting kehang balayan apinili. Metong abalayan abinang maragol, ela abilang ni abalak nung pilan laring keyang memalen. Pagkaluban meng metong apusong biasang talastas, ining kehang talasuyo, banabalong kilalanan, impamayaliwa ning mayap at marok. Uling ninong mahapamahala, kaniting balayan mong tutong maragul. Ketula ning Ginoo, King Solomon, adwana iti. Pauli ning itiyo inginawad mo, ngana ning Ginoo. At aliwa ay makabang bie para king kekang sarili, o pibandyan, o biyering kasalang mo. Nune, inawad mo ing pamanalastas, ban akilala nung isano'y matulid. Keti at ngeni mo rin, daptan ko ingaduan mo. Dirinanda kang metong apuso, biyasa at matalino, ae ko binye kanino man, bayo keka at kaibat mo.

Dali ta pakibat, dingutos mo Ginoo, kaluguran ko la, Ginoo, kaluguran ko la, makiabeta mo pong magkanta.

Ikamong bukod ing pagdulapan o Ginoo, pangako kong maminto ka ring utos mo, ipaygit ko la ring utos mo, king pilak at ginto ni tingyato.

Bustan mong ingalang kupas alugod mo yang mamatula kanako. Anti mo ingpenga ko mukha ko ake kang talasuyo. E kumate nung inglunos ibiye mo kanako, uling matutula ko karing kautusan mo.

May gitking ginto at gintong puro inglugod ko karingutos mo. Iniyaka ko lang tukyan sa blamong tuntunan. Dapat kasaman ko ing ematulid a kararaptanan.

Tunay lang makapagmulala rin kay kang turu. Inya pamintuan ko la, king mabilog kong puso. Babiesala ka ring tao, ing pangapalino ra rin kay kang amano. At babie kabiasnan ka ring alang balo.

Pamamasang ibot, King Sulat ng San Pablo, Karingtao, Roma. Kapatad, baluta mo king karing sablang bagi, ing Diyos, darapat siyo para king ikakayap ding malugod kayo. Ding inaos na't pinili, agpang king kayang parasan. Ila rin kayang pinili, manibat po kanitang minuno, at telaga na maging tunay ng kawangis ning kayang anak, baning kayang anak, yang maging pangani, ring da kalami kakapatad. Inaos na lang ng Diyos, detang telaga na para kaniti, at pepabanalan na nala naman, ding kayang inaos, at dekayanan king kayang kaligayon. Ing amano ning Ginoo.

0: man tapi ya kekayu
1: at keka ante mo rin
0: pamamasa king maya pabalita agpangkang San Mateo
1: ligaya keka o Ginoo.

Jesus nga nakaring kekaldan, ing kayaryaning Dios, kawangis nening tibandyan ang makakutkut kinggabun. Mipaintagun, akulkul nening metong ataw at timbunan neng pasibayo. King tulana, mekoya at pisalina ing sablang kayatinana at kaibat migbalikya at seline ing gabunaita. Antimurin, ing kayaryaning Dios kawangis nening metong amanyaling mga mal a perlas. Inyang mekatuklas yang metong a perlas a e karaniwan a leguan, mekoya at pisalina ing sablang a tsukeya at seline itang perlas. Ing kayaryaning Dios kawangis niya naman ing metong alambat ay natsaraking dayat malat. Minikwayang sari-saring klasing asan. Inyang babayat ni ginuyod deng sinaka ring magliligo king pampang. Tinukluklat pikakawani dala ring asan. Tinipon dala ring mayap asan karing karelang lulanan at inugserala ring asan na era malyaring apanganding tao. Makanya ning mapalyari king kapupusaning panahon, datang laring anghel at ikawani ralaring marok at tao karing mangayap at iugserala king mikakalukong pugun karin latumangis at mitigis sa ipan. Aintindyan yung eganaganang iyan nga nang kinutang Yesus karela. Aintindyan nila nga rang may kipat. Inya nga na karela, numakanya ni ting burinang sabyan king ingbalang eskribang maging disipulo ning kayaryaning Dios, kawangis nening metong abibale-bale amilwal karing bagay bayo at laun kingkeyang simpanan. Ing maya pabalita ning kekatang kaligtasan.

0: Si Baipo, good morning kay kayungan. Kaya po pakigret siya po yung kasiping yung good morning na po. Bay po yung sabla, pasibayo, pasalamat ko po kay kayo, King Saupio, at support at pamagsan metong milabas siya yung kay katamong piyesta. At yung po kanong metong akwento, siguro po dindam yun ne, masanting iya at buli kaya pong ikwento. Minsan ka natin metong ataw, ling sobra yung pagal magobra, pati nga po, tambengi at neng kanyaman metutud at king pamanutud na may ninap iya. Paninap na nung makanano na yung likuan ing pibale-bale na at ing pamilya na. Bayo ya meko, migpaalam ya king balang partina ning balera. Neng kaya pumakanyan na yung poteng paninap tam neng kaya makatula. Ipaalam niya king kusina, ipaalam niya king kwarto, ipaalam niya king sala, king pipanganan. At siyempre, ipaalam niya naman, igudpaya naman king asawa na at karing anak na. At kalwal na king dalan, miglakad na yung miglakad. Marayo, from one barrio to another. Nepo. Ang aking miras niya king metong tete, amaragul, at subungad na ning katuking bariyo. Kinglala na ning tete, mintaya, at karin mengulkul neng mengulkul. Hapaninap na may nakitiyang hidden treasure. May itong asakong yayaliwang kayamanan, pilap ginto, hidden treasure. Kay bat uling king sayana, kapong maninap iya, migising iya. Maninap ya pala. Mi mas-mas ya. Pero masaya ya. Uling ning kaipo ka nung paninap, tanda na yan yung manyama na painawa. Nepo. Migising ya at kaibat migsadya na naman para magobra pati ngapon. Pero on the second night, third night, fourth night, at kalimang bengi, pininapa na naman, ulit-ulit, may tungyay ning paninap na, pare-pareho ya kwento. Niya nga naking sarili na, tutuga lang ite. Nga na. O iniga lang yung kanakong swerte. Nga na. O dapat siguro, pantunan ko na itang hidden wealth. Niyapin po minsan na yaldo, may decision niya, ing lakwan ing pibale-bale na, at ing pamilyana. At bayo yame ko, ipaalam ya king balang party na ning balera. King kwarto, king sala, king kusina, king pipanganan. At mi goodbye ya king asawa na at karinganak na. May umpisayang miglakad, malawot, passing from one barrio to another. Anyang ikit ni ing maragula tete a recognize ning lugar. Mintaya king lalam na ning tete at mengulkul ning mengulkul. Dapat alayang ikit. Alang hidden treasure. Pinapinandit ating matuwang babaeng dintang tinapit kaya. At kitnane, o ito nga na nanong pangulkulan mo ken? Nanong gagawan mo ken? Nga na panin tao, bakit po nga na manintun kayo naman hidden treasure? Nga na. Pigdudane pa ining matwali nga na ning matuang babae. May ininap ko naman kasi paruminggo na. Pare-pareho yan yung paninap ko. Nga na. A paninap ko pin kingating tao mangulkul ng mangulkul kening lalam ng tete ngayon ni. Manintun yung hidden treasure. Nga na. At atandanan ko nga na ning matuang babae, sinabi ko kitang tao, balo mo anak. Nga na. Ing panintunan mo't pirit pangulkulan at yung mismo king pibale-bale mo. Nga na. At yung king balang party na ning bale mo. King kwarto, king sala, king kusina, king pipanganan. at yuking asawa mo at karing anak mo at yuking pamilya mo at king masanting mong tuknangan. Anyang dinda na po ng tao ititinuknang yang memulkul at biglayang memulay mabilis, minuli, ketakarela, karas na bale, kinawal na yung asawa na, at penumano ring anak na. Malibat kanita anting metong pabilya, abe-abe lang mengulkul kayamanan, king pibale-balera, king kwarto, king sala, king kusina, king pipanganan, abe-abe at sausap lang mengulkul kayamanan aning pamikakalugod, ning pamisasan metong, pamagmasabal, respeto. They cry and laugh together. They pray and play together. And they live happily ever after. Kini pong ebanghelyo, lalarawan nining ginureneng at long talimhaga nung nanong kawangis na ning kayarianing Diyos. Makanano yung magari ing ginu. Makanano ng pakilala ing sarili na, ing pamagari na. Nga na, kalupa nening hidden treasure. Kayamana na makakutkot king gabun. Kalupa nening perla sa mal, pearl of great price. Kalupa nening lambat amenikwang dakalayasan, ing big cuts of fish. Nepo. Nung apansin ang tambo gining kwento na ning ginu, dening atlong klaseng tao, balang talimhaga na, gewara mo ing obrara. Gewara ing obligasyon da. At ating responsibilidad da, with a lot of hard work, ining ortelano mengul kulya, kingasikana, ining mangalakal menintun yang perlas, dening manasan inatsaring lambat da, ala naman kakaiba, makayaliwa, kinggewara, at enoman men ambisyon, meni na maragulabage, they just work hard. Gewara ing obrara, kimipnong kalaw sa nalub, migpusigi, migsakripisyo, ela meni na makabukla tamata, at teyarangan ing gangagyura, pati pibanjanda, kagiwanda, ta oras da, at memo ay di, hidden treasure, pearl of great price, and the big cuts. Miswer chan la, alila, mi kabunga ing obra, mi kabunga ing pagalda, ing sakripisyura, ing kapibabatanda. And also, they live happily ever after. Makanyanya pong mamaralan inga pong ginu karing taong biyasang magobra. Makanyanyang mamaralan karing taong matyaga, mapibabat, tutupad king obligasyon at responsibilidad. Taong magpursigi at biyasang magsakripisyo. Migit king sabla, taong manalig king apong ginu. Eya maninap makabuklat na mata. Eya ambisyoso. E nanomburin sabihan ita ng mga harap. Nga nawari ng gino, gawan mo yung makatulid a responsibilidad keka. Gawan mo yung makatulid a obra at obligasyon with a lot of hard work. Kapibabatan pamagpursigi. E sa asawang magsakripisyo. At nanuman ing kabilyan mo kimpie nung may gobra kang masalese at lausalub, ipagkalubyake ka ing kayarianing Diyos, the hidden treasure, the pearl of great price, and the big cuts. Maralas etamo man kailangan lumaot. Lawen me ing pamilya mo. Gawin mo rin pengari mong masipag, matsaga, at malugod keka. Lawen mo yung suyot pakamal na ning asawa mo. Lawen mo ing talento daring anak mo. Ing masabal daring kamag-anak mo. Ing pamilya, metong yung pengamasanting regalo ni nga pong ginukikatam. Pakamalan tala, migit king nanuman kayamanan. Metong yung kayamanan ng pamilya, tamo. O kaya lawin mo rin tao makapadurot keka. Kapag-obram, ng kaparokyam, may kade mo kailangan maglakad malawot. E mo kailangan mangulko. Just look around. Karakalmagana ka. At mapagmasabal. Akakit ko po iti kung kekatamong kapagmasusyan. Piestaya. Nanuma yung kapagmasusyan. Na kung ka supportive. Na kung ka kaluslub sa asaw. Karakalataong magana ka. Mapagmasabal. Mapagmalasakit. Mekad aldoldo akakit talat akakasalubong. Karela malyari tayo na manaranasan ing kayarianing Diyos. Iya mismo, ing lugod na, ing pakamal na, ing ganakana. Karela ya mamaralan ing apong Ginu, banaranasan at managit tamong hidden treasure. Pearl of great price. That big cuts. Pwede sabihan, yung kayarianing Diyos, malapit yake katam. Yung kayarianing Diyos, at subusal tam. Aldulto, balang penantit, pakilala ni nga pong Ginu. King pamilya, karing pengari, karing tao makapadurot, king parokya, karing taong malugod at mapagmasabal, mapanyaw, karing taong maganaka at mapagmalasakit. At sana, kapamilya tanda, king mipnung kasalpantayan ng tiwala, aranasan tamo ing pamag-ari ning Diyos. Aranasan tayo ing apong Ginu, ing tune tamong kayamanan King Bie, ang tanging yaman. Amen. Talagat tapo. Sa salpantaya ko,
1: ing Diyos
0: ipanglubos ay paya, dinalangkin panwat iya, at Kristo Kristo ang anak ng bugto ginutang, pinaglik mo paya ning Banal Espiritu, ibait kang Nuna Mariang Birhen, di nasa lalano payang Poncio Pilato, di pa ako king krus, mete at mikot-kot, tinipaya ka rin mete, king katlungal do, sinupiyang mebe, pepaita siya banu, makaluklok, unaning Diyos, ikpang lupos, may paya, ipat ka rin magbalik yan naman keti, banukum ka rin mabie, ampon menga mate, sasalpantaya ko, king Banal Espiritu, king Banal Kapulungan Katolika, king pamisamak ding panal, king pamapataw daring kasalanan, king pangasubirang mieding mete, at king di
1: alanganggo. Amen.
0: Pakamalan kong kapatad, king aldoy ting Ginu, agkatanakatang marap, king maraguldiling amon, ing mamili, pila danding mapila na banwa, ning makayatong tula, umalyari tang akit, at pagtamasan ngining kasalukuyan, at ing alanganggang bie, ning ganapatula, paeta kakit nune bagkus panayan tamo at pagnasan. Natamo makibat Ginu pakiramdaman mo ing panalangin mi.
1: Ginu pakiramdaman mo ing panalangin mi.
2: Oy paming at subanwa, pinutong mo ka rin kaya kang lelangan, ing legwan, ding mata, ding magigyam, laki sa aking bien ng alangangga. Ibuklat mo rin kaya kaming panimanman, ban akilalaro, ingayuma, at kapamaritnan ng demonyo, ang magkapilit lilin lang kaya kami, kapamilatan ding material, abage-bage. Ipanalangin mi kaya ka, o Ginu.
1: Ginu, pakiramdaman mo, ing panalangin mi.
2: Ginong Jesus, Maralas ming isipan ing dapat kang mibayit king metong amaragul a palasyo at magari king kabilugan ayato baboning makamal at trono. Dapat pinili me ing krus. Ibaklat mo rin puso mi ban atalastas do ing kekang pamamaralan. Ipanalangin mi keka o Ginoo.
1: Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi.
2: O Espiritu Santo, dininan meng binang maragula kabiasnan iaring Solomon. Ika ing manok nangan kaya kami, manibat pa king kekeng pangabinyag. Ibigay mo sana kaya kami ing kabiasnan, makitambayan kaya. Ipanalangin mi kaya o Ginoo.
1: Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi.
2: O lubos mayupayang Diyos, marayo kaya pa ban atuklasan mi, ing sablang makapagmulalang bagay lelangan mo. Dapot maralas, kapamilatan ng kekengketasan, ay milabalong kilalanan ding pibandyan aselikot mo king aldo-aldoming pamibyebye at dakalaring sagabal king pamanoklas mi king ekaraniwan aperlas ning alanganggang biye. Sana ay buklat mo rin kekeng kaisipan at puso. Ipanalangin mi keka o Ginoo.
1: Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi.
0: O Diyos, sa ikpami at talapaglualo, alana numang masikanan at banal nung alaka, patnubayan mo keking dalan papunta king bielananga, kapamilataning matampang pamangamit kani mangaya pabage-bage niting yato. Itinganadwan mi king kapamilatanang Kristong ginumi.
1: Amen.

0: Manalangin kayo kapatid, maning kaya katamong daon, patanggap arap maning Diyos, ikpanglubos may paya.
1: Tanggapan niya sa aning Ginoo, itindaon karing gamat mo. Kaya kapuri ang puwani kaligay, king lagyuna, kaya kasaplala tamo, at ning mabilog ng banal, akapulungan.
0: O Ginoo, tanggapan mo lareting ayin ay ang pangmi, ibat mo rin karing dakal mong kalam ke kami. Dinisanang banala misteryo, king saok na mo rin ning malagrasya mo, pabanalanda ing kasalukuyan ning pamibiebie, at saupanda kami misadsad king tulang alang angga. Itinganadwan mi, king kapamilata ng Kristong Ginumi.
1: Amen.
0: Ing ginumantabe ake kayo.
1: At keka antyo.
0: Yat na yoreng pusoy.
1: Makayat na no king
0: Ginoo. Pasalamatan tayo ing Ginoo a Dios tam.
1: Iti karapat dapat ampon matulid.
0: Tunepin karapat dapat ampon matulid. Sugat at makakabos. Ing purian at pasalamatan da ka. Kapilan man at muka rin man o Ginoo. Diyos ay pa at malugod at maganak ka. King pamaylasa at pangasubli ng mebye. Tinawa na kami ipat king pamanalipaning kasalanan at kamatayan at pikaluba na kaming dangalan maging lahing pinili, suging pari, banalakapulungan, balen ay niwi. Numan ka rin ibalalag nila, ring makapagmulalang dapat mo, kuling ipat king karalumduman inaos mo kami, papunta king makapagmulalang sala mo. Kuling ita, kambering sa bangkor o ring anghel ning banwa, daralit kami king lagyo mo, alantok ng ngamingan pupuri.

Ikapining banaloik pa, ating metole lang ang matampana kang purian, uling king kapamilataning anak mo Yeso Kristong ginumi, at king upayaning banal espiritu, pagkalaman mong bie, ing sabla, layon pabalanan mo. Alakantok nang mititipon king kapulungan mo, ban kanita manibat king kayaslag ni ngaldo, ang gaking kayalbog na, ing dalise daong niyang pangya, king ikaligaya ning lagyo mo. Uli nito ay paipanigapumi, palukob at pabanal mula king espiritu mo, retingayin na daralamit daraon keka. Ban magawalang katawan at daya ning anak mo Yeso Kristong ginumi, amenabilin ke kami, king pagmasusyan milareting misteryo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya, kinwaning tinape, pepasalamata na katpinuri, piraso na yung tinape, at dinwang niti karing disipulo na at ngana, kunan niti kayungan, at mangan kayo kaniti, uling iti ay katawan ko, amidaon para kekay.

Makanyan mo naman, kaibat na ningapunan, kinuaning kalis, pasibayo, pepasalamata na kat pinuri. Dinuang niti ka rin disipulo na't nga na, kunan niti kaingan, at minum kayo kaniti. Ningiti yung kalis ning daya ko, ning daya ning bayo at alanganggang tipan, ami bubu para ke kayo at para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran na rin kasalanan, daptan niyo'y piking pamigaga na kayo kanako.

Inyangining gaganakan mi o mapamakalulungig pa, ing makaligtas ng pamaylas at kamatayan ng anak mo, ing maligayang pangasubli ng mebie, ing pamaytas na banwa, layong makasadyang salubong king kadwa ng panyatang, daraw miyake ka bilang kapasalamatan iting mabie at banala sakripisyo. Balingdan memip nung pakalulu, ingayin ning banala kapulungan mo, at kilalanan me ing midaon king biyena. Pauli ning sakripisyo ning kamatayana, biryan mo kaming misutkeka. Pagkala mo, king ikaming mipasik nangan king katawan at daya ning anak mo, imigapnon kami king banal ng Espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kami sanang maging metong mong alananggang daon keka, at papalyarihan na kaming mirakayanan, king pimamanan ding banal mo, muna kambenin mo na Maria, kapilan man birhena yung dunin Diyos, kamben ang San Jose, yung esposo na, kambenin man mong apostol, lalong-lalo na Santiago, ding maligaya mong martir at ding sablang banal, pauli ning pamamilit anda, manalig kaming mirinan kasaupan alang patanat, king arapan mo. O ikpa, iti sanang ayin ning pangasot mikeka, pasulungan na yung kapayapan at kaligtasan ding sabla, king mabilo gayato. Pasiknangan me sana kasalpantayanan at lugod, ing banalakapulungan mo, o kasalukuyan maglakbe ketiking yato. Kambening talasuyo mo, ileyo ikalabing apating papami, in Florentino ing asobispumi, ding sablang obispo pari ang pondiakono, ding sablang susuyo king banalakapulungan mo, at ding sablang taong pepayatbus mo king anak mo. O mapamakalulungig pa, pakiramdaman mo ing panalangin niting pamilyang pinulong mong talakad, arapan mo. Pakaluluan mo la mga tipunan ding sabla mong anak, nula pa man makasaot. Ding kapatad mong mayangon na biye, at ding sablang keka may matula at memun na ketiking yato, malugod mo la sanang tanggapan king kayarian mo, anong nuka rin kami manayang magkamit lubos king ligaya mong lanangga, king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na, pagkalugmuking yato, ing sablang bage maya. King kapamilatan na, kambenang pon kaya, kagunning banal espiritu, sablang panangalang pon ligaya keka o Diyosik pang lubos may paya, manggaman king alanangga

Kumbening kapanaligan, King Diyos, amaling apkikatamo, King Penandit, ning pamangailangan, manalangin tamo, timono makananong nakatamong tiro, ning ginutang Jesu Kristo.

Ikabos mo kami king sablang maroko ikpa, malugod mong ipagkaluring kapayapan king panahon mi, baan king kasaupaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipaning kasalanan, at mikabiyos kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan at pagsadyan mi, ing panyatang ng mitnong ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo.

0: Tubig pa ang ginumi ni Jesucristo, sinabi na kaling apostol na, "Ing kapayapan na lakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emula sana babalikdan din kasalanan mi, nuneng pansinan mo ing kasalpantayan aning banal akapulungan mo, layan meng pamayapan at pisan meto nga nagpangking kaburian mo, ikang mabibie at magari manggaman king alananga."
1: Amen.
0: Ing kapayapaning ginumantabi sa kapilan man kekayungan
1: at kekaan timorin.
0: Yang pong tayo po yung waganing kapayapan king balang metong. Kapayapan po kekayungan.

0: dalangin tamo. O Diyos sa ginumi, tinggap miya ang dibinong sakramento mo, metong alangkupa sa kapigaganakan, king pamayla sa kamatayan, at pamanyubli ng mebye ng anak mo Yesus. Pagkalam mo sana, kingiting kalam, makasunong niya king kaligtasan mi, at pikalb na naman ning epasabing lugod na. Tinganadwan mi, ting kapamilatan ng Kristo ang ginumi.
1: Amen.
0: Inginuman tabi kekaingan
1: at kekaantem.
0: Bendisanan ako ng Diyos sa maipayang tuto. Ikpa, ating anak, ating banal espiritu.
1: Amen.
0: Imisa mi daw ne umeko king kapayapan.
1: Salamat king Diyos.
0: Sa Bible, salamat po kekaingan.

0: Anak, gising na. Anak.
1: Rise and shine, mga vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
0: Pabili! Pabili po!
2: Mamaya na! Wala pa kaming tindera!
3: We are also looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now! Just send us your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
6: Let's go, Lala!
5: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan.
9: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
10: This is Philip and you're listening to GV99.1, your good vibes.
11: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
12: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
13: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
15: It's Mele Francisco.